Yeah. Unaanza alfajiri yako, unaanza na Mungu na kaa poa sana, si ndio? Dakika zimekasoro mbili ifike dakika 40 ambapo nitachezesha draw ambayo inatoa washindi watano ambao wanaondoka na mitaji alfajiri hii ya leo. Hebu msikilize huyu ambaye anaondoka na ushindi, alafu nitaugea maelekezo mara baada kusoma ujumbe wako mfupi na nitachezesha draw. Itakuwa kama dakika 40 imefika. Msikilize huyu kwanza. Mambo.